E le lei lava le alii taimi uma maso uma. Tato tele tonu ilo na alofa mlo langa le lei mfefoni tato tue lau duwa fse fae mga afta usoe fwe lungo pea uma ngalo le elne fwe vaya ngale fiafi. Yona tato fa pele po aine fwe ya nei mea. Na ole tua soe fwe totasi. Le pulea wao ile langi male lalo langi ma mea uma o yai. Maise wana o ye totasi tato teifo matapo ya tu yai. Lona alofa mlona anga le lei ele mfaya upu mfam tatelaina. Te yoe ma etre tonu. Ya e tiute malava singa sa fiangai malo tato watunu. Ta isa hale mfaya ntu la fo ina etato lo tato watua. Pea lava on pui pui au la pel soifua. Ya male ola leo wa tato toe feilo ya ima futa edungo pea umu ngalul ea. A fo fa fo ngale vi ingole tu e peona talaina lo ia le tau tu mo na masani al tato por kalame mo mori me mata tu sa mo mori le pala po malo le tu soi fua e ni tu a oil tato va te puia ia no fa pe na fo ile no tato ma fuka fa io tato por kalame per masani ai ia o te a melangi lo va tau va fa fo mo fo tau mo le pulenga mo na ngal su fo sal tonga le mfai lava on malanga loa yao lava on faa tulau mfata alofa lipa iya olo tato mutunuu yona tulanga falupe maalole pale maalole soifu munu iya talofa talofa lava tulanga basani faa tulau lipa iya maa ulunga la ufa ingono tofi le tua mne yola ato faritua so sifata feta ulanga fia iya no maa tofa ya tulanga oto usuliva iya ole tua Olau tau wala awina Nea ele tau selu atu ele fai ngofi Kea lawa le mawata ta apua ili fatfai tau langa Nea ole anu nuatu fatino tau salau tau sa Mpa ia faale atu nu umamalu faale malo Pea no vea tu leva yaso maleva yaso Pa ia e tau le langi olofa peono tau se e yai Nea umaya le matou te fata alo fatua ili avatele male faa alo alo tawai Ho foro fatto il malo la verso i fumoria, ma lo foro ta watai. Ma lo foro la ngi ma ta lo fra. E ha fatto lo fatto fuori poi io sa muino tu langa fa lu peina. E io fo i tupu ta mali. La u fu lo loa, ma la u fu ta. La u tu la toa, ma la u ta laia. Ma si fa fare un po' lungo al tato, tu non malo se fumo io, ma la ngi ma. Alo fa tfo ni tapo inga mau fara tua matausi Sa wawam sa oto mai tai o aunga fa pae Le malosu si o tato wa tunu i tupuranga lalo vawa Mai si o au manga Si o tu lava si fa ta alofa yalo mfana wiki aro tato wa tunu u Ya ole lumana ayo ainga e kale siya fio anga malala fanga Ai mai si o tato wa tunu fa pelpelo samu Ya mailava imonga maulunga se ia pa ia monga iti Lava tere mali faa lole tawe ni vanga le fiafi Ofo olo fatu mfa talo fatu Malo lava le soifu muria mali lange mba Talofa, talofa

Fato fa fa so i fua tu e la tofa pe fona toi fo fo tali watu. La pena fo i fai ngā malanga o mai a fo i termina si aina i ainga. Mai si onisio fa a muenga na malanga mai ai. Le a toi tali u le uto i fanua ta lo fai. E fo le teimi e felo e ia le teimi e tau ma vai ai. Ea o le tu alalo le porkalame a suatu vai malu i puenga. E a si fa le tonu le maftanga. E a voi se lape. E a o sau sirisila ua le tu saai mani tu marianga. E a alofa mai mata o le aunanga si ufongo sa tonga. Lafo inu le aina. Ni fafi tauli. E a ae tape na fie fie la umalanga. Fa manuia tu ya to elu tu tali watu. Manuia lau fai nga malanga. Manatua e fia u ato o le hale lano le ato. Male tingi pusa. Nei te ua ngalo ia te oe. Ia ma toi wha aula ola le iai. Ia lou suafa. Lei lava le mauf tuuna ina e lou taimi e taunu ai. Ia alai ato atoa uma vaenga umole oso o lau malanga. Ia umole ato lo faanga neo tatu ainga. Talo fwela unanga si ufungo sa tonga. Ia tautai fo lau lia nganga le tue awala umole au ia. Pero ai male fie manai ainga lai te talo matali maumai mo oe. Pero ele fifia foi de vinga do tato tua. O homem ngalo lo fusi pa um so so tonu. E pa e malanga ele valele. Ya manu ya lo foi nga malanga to fa so fua. Ah ya tu le fatalo fal fita fa fonga so tato tu no lo foi foi mafuta me lungo pe nga tfa ilangi. Masini tel va vave fa ni no po. Fea se tafor ke lope, fe se tua lao langi. O e mafuta mai ei o au utu el maa losi o faa salaunga si ufongo sa altonga. Sa alo fai, o a mai o toule nai tulang. Vi ia lo tato watua pe afa pe o mfaina e mafuta mai. O maua lunga pe alo na alofa ilo utu soi fua lao le lei. E afa befo e faafonga mai e lo o iei si atotoa. O iei ni faa fita uli ma ni faa le tonu. Ya alofangia le tua fa moe moe ai le tua e manuia i mea uma ya a failava ua leise vai fō oso le vaalele togi le pasese malaga mai ya e loo mai lopo lale tulaga o ia le taimi ma le taulunā foʻi tulagi o loo outou au mau ai sa i le manuia ma sa i le malo ai e ia taumate mai po o feleaga i tuale nei tautua pe afaape fou lau faafoga mai Ya al silfio to tu vai vai nel su fungo saltonga. To guina si ottato tu no mai lo fa nuo me le pone Vittoria Australia. Me le pone Vittoria Australia. Le lo anga i tuel to tu al su fungo o le saltonga la tu lo wala le vol valute su mariva win fama le mo ya e pe no masa ne ya stofi. A to ai fo maso lulu. O lauto wa uno masani wa uno yo lua ai toni tu mongo pota o lua aporo vivir mua mua Ya pe afa peo e tau mate mai A o ina ma ini di maluru Ya e tau ona matuale o tele E tau muwesi na mafan fan Le wei ma tau tulanga tau maluru Ya e vi ia lava le tua E ui e na maluru ta e au matai mio le po A e maua le mafan fan a pe asuru le la E mese o le langi le leito e matang o fia tausi o mato ai nei. E le ilonga lava na matua. Me vela pe a asa fo ifa inga le malulu. Le a lava e matua to a le leia le tai. Ia mamanuia, ia le tau i laufanua o Melpone Vittori Australia. Nea, fatalo fatu fo iwo mo paanga. O au mea mamae, ma ilato fo ilo avere tautua ma le aunanga si ufongo sa otonga e fai malato paanga totino. Ya, fatalo fatu ya tu aniva angale fiafi mfa ilo atu fo ilo ufa afonga o lefoi. Ya, ua, toe talaina lo ia le tautua masani. Ya, unanga fai fai pia lau por kalami sa amole si ufongo sa otonga. Ma ila wala leo volvalu tesi ma le iwa win fa ma le mo. Nefoi ya stofi. Luas fumaltasi el masino me ni fui to sanga lu olu ono astofi luas fumaltasi o le masina lona limol ni to sanga lu afe male luas fumaleono
E o tulanga masa ni peia fosil fiola stofi. E a ole aso a leva. Aso ole anga ole fata fiti. E au mga lue nga matouta edi maso le vai aso nga lue ai. Oe ono fitu aso te nga lue au te poli. Pulea oe lau fata fiti. A ole fata fiti a matouta edi maso. Aso nga fua le as freile. A stofi lo fata fiti. Sa uni loa e tawalunga le as freile. Mela na ta wele stofi. E pe o se aso sut o se tupu. Ea ma le aso ea e vai lau faumaru. Tulanga masani mai alo fulfa talofa se ea tu wafuri musika al manava o ngalwen. Five time show. Ea ma fa solo to ea pe o masani ai. Ta fuili tu la e ono. Ea ol vai aso nei. Ea ole malo lol por kalame le tangi lima yun ilink. Peo na ilte lua vai aso. Ea ona se ea tu fuili ea wafuri fai nga pa anga ma upi anga tfai langi ala itala taulong long. Ni so falinga fasi silanga pe amaya. E matatu eva eva to ya. So foi matatu por kalame. Asi singa i mota ngase ngase. Ya ona eva to ya le se afa foli tu la fitu. Ta volunga tato to e por kalame tu langa fo i ole. VOF 20 po sa un numero lakul ne fo ya stofi. Ile loto e pion masane a wasau. Pisupo, sau pisupo pasifika. Ai mese, ea ose Monte Coffee. Ea sau coffee. Ea inal tatu falo lolo fapefo, ina lao lao ye malosi. Ea le matu matenga o mafofonga, ai mese fo yo le VOF 20. Ea tafoe le tulai valo na po fo ilo le tatu polo, ne fo ya stofi. Lua sumaltasi el masino me, ne fo ito sanga lua all warno. Ya, manuia fo ilo fasa saunga ma lau faafunga anga liva anga le fiafi. Muria tulo faanga faamurianga. Ya, ila tofu oto aitonu mal manuia imaota ma lawa tauta yae. Malole ngalo due, malole tau atai, malofo li faato toa. Toi faata alofatu, faa malo atu, faa muli. Mas fo ila to sa faya tute a inga li aso o lava singa masa nyai. So so oi maritu langa inga sisenga talo fai. Lalto inga kuka sa inga sisena. Wale au fai ngaluenga. Ia malo mfana uya onga. Ia malo wale tautua. Ia vapeo na watu ai taunumal manuwe maota malao. Na uvesiri faa lua faa tolu sitinae la isi tali. Ita wana e tali etu yai. Ia pea faa peatu sitinapu wa emanava. Ole taimi o siu fongol saltonga lewa luas fulu malifa minute ute aile tu la lima ile fiafi. Luas fulu malifa minute ute aile tu la lima nifu e fiafi. Neolo tautua tu aile aunanga siu fongol saltonga. Tatonu la tato se sawa tu wafoi ya le musika o manava o ngaluenga. Ia epifor masi nire tautua mle aunanga siu fongol saltonga. Wale ngata ya solulu. Ia aifa pia nafo ima stofi. Ia manuia lo fasa usa unganeva ngale fiafi. Afa pia unga la wala. Fai fai mali e lo sa. Musika ole manava o ngarwenga. Musika ole manava o ngarwenga. Le tautua masani, alau polo kalamisa mo le si ufofonga o le sa ole tonga. E alatu ila wala leo kolo valu, tesi male iwa, win, fa, male mo. Seki ya oe, sawia.

Ha vi fi nga musika mana va nga lwenga ne fi va nga fi fi fela va ma futo me to fa talo fa ta to fa malo ti a to fa nga lwenga malo ta wa ta i malo fol fa to to ti te fa va me so la single ne ya so lo fa vi fi at pe la una nga su fo sa to nga mo o le nga ta i la to sa fi nga nga lwenga ya va pe fol ta po i nga mo to malo ne ya so ta to wa ne ya so ni wo po fi au nga lwenga ta to fa fo i vi nga mal fa ta i ta to ta to ya e ya pava peuto ai to no mal manuia ya inga i mota malao ya ma sita la noa tu stina ai inga talo fa na u fa lu fa to no si di mai ya la fi nga u matua vi vela fo ma ne ma fa fa na ya lo lo lo nga u mur te nga senga te mila ni to malu lu a ya vai te ua wa mu se me pa se be a ya muri to lo fa nga fa mo nga la nga su fo sa to nga ya la ele musical manava nga luenga Fela vai mafuta mai ti maale mo oto.

0: Fa fi vianga mai le tia maa mai tua mua mali pese songi mai a oe. Ole a e alu talo fai. Ia ue te alu, ia la alu le ua. Na ua ala afal tausanga, ala toi alu sa tauna alu le amtanga. Alo e fa fong mai pe a, ia musika ol manau vanga luenga ina ua toi valu minute. Ona tale ole tulai. Ono fa talo fa te ato e pa fa pio lefto e mafuta mai. Ya fa malofo ya to tuti ma fa sa fa ngai mo ne ya so me so alum fa nau ya wa fo le ur fa le ma le ur fa fo i fa le on al le ya so ya vi ele tua malole ya le on sai malole fa malo lo si ya on a wona inga lo o to lu ma na yo a inga ma e kale si ya ma fi anga ma al fanga am yo o to te le le av noa ya mo lo to lu ma na i tono ne fo ya tunu ya to anga ya onga ya ai o tato ye musical manava ai ang ai mem to to ole si o fatalo fatu e o malulu talo fa malo so ifua ya
1: malo ni mo no pionga
0: ai
1: ya la ko ya do le mo malu
0: ya avula na wa ya le fula afal to sanga sa tau nalu lam tang ah ya
1: tau nalu le mo ka ya la ko so ku
0: wa afal to sanga ai sa tau nalu te mo tama fan ah
1: Ala,
0: tengi
1: le
0: mga mio. Mio ka ko do. Malulu, oi. Hello.
1: Malulu te
0: Oi.
1: Pasi malulu ngore, mo si di mabi ngu kere ya dela ko la ku fa ro.
0: Oi. Ta man le ya li ya. Ya na vole o te mau, ma na vanga luenga.
1: Hey.
0: Mana ya amu ia oe amu na fa amu ia ya oe
1: amu ia fa ia oe
0: nanga oe le iso waso fa ta fiti pe o mato na ta li maso oe fa ta fiti ya oe so umu ah
1: ya le venga venga ya malo
0: ale malo ya nala ya fa malo ta to to fa malo fa lo lo
1: ngole ko ka ya ema
0: i fa lo lo ngwa tu solo le vevesi na vevesi mele i fa fo no misali la ulok piri a
1: makama ka o ka o ba se ka ko maku si ngwa
0: oi
1: ai mau se si wa fi la ba yo ko fa
0: solo ta lo fa ya di tele fa lo lo ngwa ya o te lo ai atu nae Oh,
1: sorry.
0: Yeah, also, Valon Palazzo, so
1: that
0: is a worry. Yeah, I'm not. Yeah, well, I'm not.
1: Sorry.
0: Oh, she told you not to fail. Ah,
1: already,
0: Laura, I'm already. Oh, sorry. Look over this year, I left a
1: phone.
0: Hmm. Ya pa le la si me a ele fento no foise si o wa la nga no wa tau emisa mangi wa tau no na afa ma va es ya
1: o ese no
0: hm o es
1: tengo fi ale me
0: e oi o
1: ese no o se o que o fure le la bola
0: si to e sui mai ni si ya vola na sui mai ni se tau fai au
1: kui fai pule no ve ma na mo de kui am de isi
0: ka isi tangata e oi e mo se si si la le o sui ma lo si fa tai tai fo il ma lo ye si si la sanga
1: Que
0: eu fogo, e ela mana oi, o ui, a sol.
1: Eu que lo le di la, tem um bacu que eu lo apoio.
0: Oh. Alô, foi na faina, ya lo le tu malo, mal. Ah.
1: Ah,
0: já. Ya ele se fua, luma fua tua, wa, ele se tu tu leva no na estanga. E
1: foi no fiel né, mal eu esse a.
0: E oi. Na lei ya lo se vê se lei me la rua, ah. Ala ku ma di me fengo ki bui bui si kamaye o afola na tele lo ma tole ya ni va
1: ah o fa pe ya kula si o mai la faite ya ah
0: ni oi o me fa nei lo ile
1: wingola ye
0: to ato la langa ele lungo se tem o muri mai pe ai fa le ton
1: pe ye ni me ta wo yo kong
0: yo ni oi
1: ala ku
0: de e sa ni si no tu ye ah Wan ala to le no woman na wa ifai fai an ala to ha
1: dia ka male fa fa ma e malu business class pe afir
0: fir le sa o so ni oi
1: ye five star hotel o ngo fo fu a le se ku pe
0: ayo wan fa pe ala ta alo le tu ila to wo le ve de fior
1: ngau
0: ya nala ele ya se si mo au le au ngatonwa na ya au le si va ai mo si si la ma o se si tu si tam fai mai nis ya
1: e pisa pisa ya le ko fa au le ka fa mo e o se ni mia soli pa o fo la lo le la
0: ai
1: ko mai o ngo fo lo ma ka o ngo ye ko mi yo nga la nga sponsor le au
0: so
1: ingol pisi ingol company finance ya
0: oh sure
1: ya ba ile ya fela ngi me e kolumi yo ngale sponsor ai ko ngo fo mai ngai ko kal tola
0: sure
1: ja ka ulanga we shiro a
0: e yo sa ta unu bo
1: sponsor ngale abi al kupe ya e se ka ta
0: e la te faia fa ti no mole au ya le uto la toia to ser sele ai na selen a
1: por kupe ya la ko sa u le spiku
0: oh sure ya na na ave ala ala to ya lu ya ai E vai fazer ngofi.
1: Ah,
0: olha o a, ele aí acha que me alena fina. Tol, tá o foto aí tá lá. Aí ele, ah, aí ele, ano aí no Marçua. Ei, sol. Oi, sol. Tau tau se meu mali e fa peali de tu nga
1: fiela ngala no se lo wala wo yo fiela se me ke sponsor e abelo sponsor e ko
0: e to ya luto e tal tal la sponsor ele se sponsor nambe
1: a bola nga
0: la wa wa to tal la tu pe na wa to
1: kam ki ki fo le le ele mouse e
0: e yo ele saule le ya
1: kwa mari
0: yo
1: mi mari
0: le ko ka fa so yo la ta fa solo le la ilo u mani ya no ano ni ma be ta tan wa so wo wa mo ila to fa ilo mai ah
1: no mai la to fa ilo mai e wa nga wa wala ma nga yo wala wo ki dia sa o lo e pale mia
0: ni o
1: wo ya ya e wa nga ki dia sa o
0: Ole sa una wifi lo tal del malo, pule el malo.
1: Pero el malo, pule el malo.
0: Pule el malo ele va pe. Eo. Nala, e pule el malo. Eo. Me alewa, si fa auto el mele tup. Ah. Tu ile olo na tamiki ale ese me e faitu ala wori. Ya. Ya, ole lei.
1: Fa olo le wori.
0: E wala ya lo fatu lo supaka ko a.
1: Ya.
0: Ya, soy fu alun alau. Ya, le leila tato li wa tato lunga tato musical mana wa ngalu nga ya on so fu le mal fai nga pa anga ba pe nga fai lang. Moli to lo fanga. Ya, ele fion ale ave passi. Ma so ila to umo so tato to lu o lo o fe nga i matulanga. Fa fo ino passi o loli. Ya, ma se fo yo upa Texas. Pese me llama Reco, te volumen musical manavangarme.

Le ua lima minuti o te aile tu lai ono ni fwe wanga la fiafi o taulunga fwe ma le tato musika o le manava o ngā ruenga ea po le Drive Time Show pe o le masani fwe te utuwa mila unanga to e fatalo fatu mfa malo tu ya ilato leo mfa fwe mafuta mai le ngata ilato lo tau pe au mailungo le ala ea o fautuanga masani faifaide mulo sa na ua mai a fwe ila ufatau tenga fe au ngā ruenga sa fwe ngayon ne yaso ea ae o loo yo wa aolo sa onga le muta ton fwe ea ua faisi malulu Nisifo ono fuanga sa maulu efo ina iwanga Ya ae Elele lava ona e faa uta uta lele na ua ae ufaiva Ta unu umalmanuia ya inga olo faa tali mefoli tina Ya emesfoli no fualo Ya faa manuia tu ya tu oniva angala fiafi To e faa malo tu ya ila tou Ya watu aita unu umalmanuia imaoto malawa Nisifo ualo itali ngasua la fiafi Ya po ufaifo isi na fangu vai manino E faa mafanfana na ilanga familia si Ya amasina tasi e faa mafanfana ya utene ilo utene utetonu ya ipe sao ya afapea te mafanfana ili lei au ni ngalo tayala sifaili tayao ngaluenga pe afapea ya ete fai ngaluenga ngaluenga lima solva yaso alela tatu liwato wafoti tatu fai ngapaanga ya maupenga tifailangi ya ala italata unolongo ya usimoya lau faafonga

mabla tua tutu langa le tato matu matenga o mafo faunga. Ia ile aso lulu lwa yason tia nei. Ia le famna tua tu le aso lulu lwa yason tia nei. Ia fa pete le isirfia. Le aso lulu lwa yason tia nei. Le aso sfulu maritolu. Le aso sfulu maritolu me. Ya ole tato man malolen failo at fo ya son nafi ya mes fo la stofi da son ternei ya ole numero fitu ol tamaya sateli ele ifa mulu ina se si numero lua suma le iva lua numero ole fitu mal lua suma le iva e taina ole afionga ya sateli ya lena saolo na mate numero fitu ya ele sta sina ya mate ina lua suma le iva la so lulu ol verso ternei mate mtenga mavo fonga le aso suma le tolu. On aso so o mai lea male astofi aso sfumle fa. Vean sir fiel mat motenga mavo fongol pole aso lulu. A ole vi o F20 ole astofi. Lo no wing o sa tele man malo le aso lulu. Anga ime le astofi. Ole tato numera. Ole numera sfumle valu. Sfumle valu. Oi la tonen tam fai mele astofi ole vaya son ternei. O salome numero tasio tu u numero lua salome tolu te wila numero fatu u numero lima. O manol numero ono va al numero fitu chen ile numero valu sa tele leiva va al sefulu. Kisa sfumal tasi, kisa sfumal lua. O chini ile sfumal tolu te wila sfumal fa sa tele sfum lima. Luanga laur sfuru ono, luanga laur sfuru fitu, o chen ile sfumal valu. O le tato man malo nalva yason ternei. La stofi le pao po, o le numero sumo le valu sa o le mate ale tina po le tofine ya chen. O manor sfruiva, matini ile lua sfru. Ya famul mole langa o lefato a manuia leo le mate ale tina lea po le tofine ya chen pa papio efa afonga mai. Te tonu o le talenga ya tuu to o sione lelei pe fa po fa fon mai salo o e anna ya le tautonga le po le mene chale ya le u fam ne ina numero sumer val fam le mole suatu tato faloloa de amo se avnoa Pacific Island Mix National Opens male Monty Coffee ya e pikinai la u pisu potor pauna tau ya ilo suafa fam le mole ele o tu a chain. La way for all those who have to follow law. Yeah, male numero se fulu male valu. Yeah, fa pena fulta maya satele. Yeah, la fu way o el tato follow law male numero fitu. On aso so mai lolea ya ile aso nafi. Mati matenga mavo fonga le aso nafi. O le aso lua se fulu. Aso lua se fulu me. Nia le mate mtenga mavo faunga. O numero nanga I mero tato loton po. O le numero lima. Male numero se fulu male iva. O le numero lima. Male numero se fulu male iva. Ea o le atoni na momo iava noa nafi. Salome numero tasi o te wila numero lua. Salome numero tolu tu manu vao numero fa. O mano ile numero lima. O le sita to man malona numero lima, o le fitalenga ya mano pale poi. O vinea numero ono, sa tele fitu, sa lome numero valu, sa tele leiva, kisa sfulu, kisa sfumal tasi, misi sfumal lua. Mano sfur tolu, te wila sfur fa, sa tele sfur lima. Misi sfur ono, sfur fitu, sfur valu, sfur iva. O le sita to numero na luai, lono winga, failo mai. Tasi tato man malo nafi na alfitalenga ya mano na ya mateina numero lima le aise tasi na mateina sfuma liva ya o vinia lua suma lua ma vinia lua suma tolu tu man va lua suma fitu kisa lua suma valu te wila tol sfulu tu man va tol suma tasi mano alfa suma lua lua nga lau alfa suma tolu lua nga lau alfa suma fa ma lua nga lau alfa suma lima. Ya ila tonana momoya vanu anafi betai
Ya to tasi den saulan matter tato matu matenga mavo fongo la so na feel telling ya no pal poi. Ole nu mera lima. Ya ai lei tasi ya na finangalo e avele nu mera sfumaliva. Ya to fam na to to foi ya le tulanga pion fai lo atu nafi. Ina ia mata alia foi ma mata ala ia o se fautuanga foi o se luitau fa amna to tuai na yutatu ainga uma ina ia mata ala i tangata foi lo feo feo ai atu ia matu tu ia tu lo fai toa ia manga ia tu lo mota ma lo lawa ni te u fa te ia oe ia no lewa ia ina ia ainga wa fai nai peon fai lo atu la unanga la sonafi. Ya lo sa ilia nei le sa si a inga lea na longo meia tato le tio ya e fai loa tuai ya e fai ma fa manatu ya o se lu ifo i e fangu fangu tuai ya te oi le te ufa te ia oi alewa tupu ina yu tato tangata o tangata sa mua na alu atu. Ia matala noisi tamā, aina o ia masio na kwentora, ia la fale. Ia o ia na sau mali finance, sau e avatu ta avale le tu iluma. Ia si le tu isi tamā po felal ta avale, ia afe mali ta avale mumu. Ia ili ngana peotania le amtanga le fat ol tanuanga. Ia walu ral tanuanga si si ratu le li. Ya ole island store in of city lopo fair la tunu sa wai ya va tu stamale o ya samoa ya va mailola na sunganga ya o ya for samoa mafuana na na lwa tuai ya ona ua ti ti lo atu lengua ya e falling o singua islander ya mafuana na lena lena na fa pelo no mava fa we la tu si di ia la tu sa mo sa mo por tonga fo is tonga il pacifica ai lo le la tu palan ya o yana tu dia tu el finance a malta vale ya ona ua behind the payment ya matua te ia sta ma ya wale mautonu o ia u matua fa te ia ia pautu langa wo ya tie woita. Bo solo no itesio na finem sian fanau. Ya ale fa ngalu nga tamiti. Ya wale ai ala mana tu sto ina vala au fanau se fisiri ai. Ya lo fina wa tu lavalo na kwentora au wale averki. Ah. Ya ale fa lo ngo mele ula le. Ya ale nan was tin titi m fasion na kwampai au. Ya fa mersa no ngale di istama. Fa ido wa fine au poli. Langa ole ave ir ta vale tu sai mal fatto lunga na sawai ia matango lo si tama ta ofia si na fine ia tangwai au mai utau ta o soile le itor to inesia na kwentora ia ma sei mai lor ki ave lo el tangatale ia ale val au tu si na fine ngalunga eu fate ia ia ale wa solal sa mole martaval. Ya le umana so tailo leo. Ya ola wa ta fai sa ili. Ya va poi fa fo mai fa la vale tu malo mali tu la lulangi onate ma futa mai ai nei fo Australia. Ya ole number plate lo ta vale si ai nga pe ati wa ta one ai ele va pe u fa tu amore a tu. Ya fu fu nga lo ai nga ala ya lo sa ili nei po le ai. Che ya wa ta one ai. Ya pete o masawa tu na ta vale a ese fa pot potonga na te ya ya te wa si si la fa pepe o mar ta vale le na su email wa ole la sen ole number plate ta vale ole numero tasi xn ya ole x male nu tasi x nu fitu xc. Ya ole numero na sona atua e ai lau telefoni wa le lupi te ua e anga ia tu. Ya te ua e sisi la tu efa pepe I umor ta avalele le su emesi a inga le. Ole numero tasi X anu fitu X a C. Ya ole nampa plate nal ta avalele si a inga al ta avalan mumu. Ya ole tu a inga fui lea ole MC. Ya ole MC.
Ya, pawana o leta nae pi ima pito ilu morta avale po tua fol pito tua. Ya, ae lan mumu, so I tai folinga os fo wili, elo sita avale fo ilia. Ae tai pia os fo wili, ale sita avale mawarunga tele. Ya, pe ava po e faafonga mai, ya, oselu itau morta tua tunu ne te iwa, le ua o ngā fo ili tupu si ainga sia. Ya, ole mea e, le manui ai. Ya ona ol sa moa lena luatu faila na faale alofa le zineta mama si yona fine ya ma avelo la tavale ya lewa tam foya tu le lo tam foya tu foile ya le insua ya le la wa mai le insua tavale fa ngale aima ya si sa ile la tavale ya ele venta kavaina le insua va ngale la ngale onga oia ia po wa final ta avale wala vea po tulanga fa pena pena esil fia ia a ole fa fita ulio no le watango sta ma aver ki tangata ia olo na fale tonu na ia e ne ufa ilo atu lunga ta to le tio mursi fia ia ele mna o mierto e te uato e fa alua ina e sesi or ta to tunu ia na voina mori maumosta si o tamana nafi ya mama ifula na fa malo si au ya sa o lele lava sa no le sunga to tai na fi ele o fa ye alom fa na uso ifu nei ele o fa pe fo a fa nei la to o mai fa inga lunga fa vai ten ya a ole si si la na sta ma ol

Ole fafifianga mai le sunga ia ma reko pailate e teru e ui a foi na ua failangi le tunga sia ia a ele mfailava na whaangalo ina foi nei alo pepese o sio tato tunu ia olo o manatua pe lato fatfatunga ia emes foi o lato mafo faunga pe on fatu nia ele telo nisi ia o pese o sio fiero tato tunu ole uto e fitu minute o na talo le fitu tal fitu o tato porkalami o asisinga i mota ngase ngase ya ai famu ya tu ni chua so soi fua ma so fa naua tau no mai to famu na tu atu le to famu ya tu le as fa nau ole to mai ta io Magdalene Kaisa Kaisa sorry ya ole aso na filen atu lo na luos fulu to sanga ya to tonu na le ata pe na fusio la tu ainga ya e fa ai longa fo ile aso ta ya ya ile mai ai fa au nga luenga ya if after if we lo formula nga le tu na ta usanga chelo fo inner to ya Magdalene Kaisa ya ilona luas fu to sanga fam ya tu le tu e lo waso fa nau Magdalene ya to mo ni ta usanga stele mo le malo si ya wa fe au nga luenga lo nga lu ya u so so nyai ainga ya ma fam ya nga chele mo si ta to ainga au fa pese ya mo wa pele le o le lei ia e momoli ai ma usu ina ai viiga o le atua ia ma toʻaga le lotu ia e pei ona ia i lenei foʻi vaitau faamuliaga na mo lou aso fanau Magdalene ia mai le auunaga aʻale siʻufofoga o le saʻotoga le gata foʻi lea o nisi o faamuliaga e faamulia atu i le aso fanau ole tomaʻitaʻi o salome a matagi ia po o matakni ia salome tatonu onei lai atu ai lou tolu tausaga ia faamoni atu le atua iā te oe lou tuputupuaʻe ia o iai lou o lagatalavou faamonia tele le atua i lou aso fanau ia maua nisi tausaga setele ia e faaupoopo i lou olaga o lo faaga na ma faamoniaga e mai lou kuema ia iā soo ma lou kuempa Stephen ia ae le gata e lea o aiga uma lava ia e momole toe lo faaga ma faamoniaga iā toe ma sofo faamoniaga mai le anti eve ia ma le aiga inā i tentafia ia e maiso lo faaga ma faamoniaga mai le tautua ma le aunaga ale siʻufofoga o le saʻotoga ia o nisi folo tatou atunuu aulia ma le manuia o latou asosoifua faamonia tele le atua i outou asosoifua aulia mai lenei aso po lenei foʻi vai aso ia toe tuluʻi e le atua ia le soifua maua le malosi faafouina uā tiute ma faiva o loo feagai ai ia faapea foʻi i mafutaga ia sa faapea foʻi ona tuu faatasia ia ma osia foʻi lenei aso lea le umi ona mafutaga e viia lo tatou atua toe faaupoopo nisi tausaga setele ia ma toe faamausalī ma faamautuina pea le alofa o le tasi le isi na mafutaga ia lo faaga na ma faamuliaga mai le aunaga ale siʻufofoga o le saʻotoga pese nei aulofa atu ai ma faamanuia atu ai.

Ole naua fa fonga le tato proklame o se singa I mauta ngase ngase le nefoi va yaso. E amale nefoi ya stofi pe on masi nere te utuwa mle unanga se ufonga sa tonga. Tato tausie fa fonga ina lo tato utuwa. E a le nei proklame mo moli etuai si inga ngase ngase. E a masi inga mai ilana fio o iyo lufo mai fo mai. E lo fangia maftianga o fiangai masi o tato utunuu. E a masi o nai ainga. Ya to mo volva poponga ile verso asau ya lo fo malanga le lero tatu tua le taimi o le sifo ngol sa tonga le wa afa tonu le tula fitu ne fo va ngal fiafi ya to va talo fat fo ya to e ma fa malo ti ya to e lo kapo inga ma si fo lo fa sa sa ngol fa fo ngal ne va ngal fiafi ya wa malulu ya te tonu lo e ma futa mai lava ya ma etap tap po mai le tutu mo le unanga wa fo inisio tuto fia ngai maoe ya ma fuafuanga o ye neva ngal fiafi ya fa monu ya tule tuo ya te oe ma tfo ileo nisi o fia ngai fo ima kole ni nga alu mfanau ya pe afa tuwe fa afunga mai tono lo sa ya o fia le paka na te mafuta mai ai ya fa monu ya tule tuo ya te oe ya ma mulu ya tule fa malo al tato por kalame ya il nefo iwa ngal fiafi ya msalo lewa le to mata le tatu lenga ya wa foto e prokala me pe no masania I ole vi o f20 ya po sa un numero la ki ole pa po pe no masania stofi a woni ngalo lo lang lang ni malo si for tatu fo lo lo pacific ale mix nation opens su nga ya testament mal for tu ya na pe ya lo tatu fa mo mo tanga ya tu piki na I lo fa longa ya pe sa o lo mate wole ngata ile Tato mati mtenga ili loto li pole asoluru. Ya, ifa pena foi ili numero li pao pole. Ya, ili loto li astofi. Ya, mle hatu na ilo faanga li nefoi vanga li fiafi li faasaunga li tatu watunuu. Ya, fia lava e mafuta maia ya omo omo onga alofa. Ya, mfa munianga melita utuwa li si ufongo sa utonga. Fa muniatu ya teoe. Ya, ili nefoi vanga li fiafi ya mazifo li alo hatu li fai unga li va yasu. Ya to fo tayao mai a fuilo fi au malu nga pio na uta ua le telo temi ya I matou malatou ya matatou ya fai nga luenga te ni maa solva yasu ya la ua ave pasi ave loli ave upa taxis o la altu ai nga a isi company filo tamana ya lufa solo ato al fitu wa solva yasu a ya vi ia fuilo lofo malea nga lele tua ili maua na fui malosi Ya olo fa tinu na fo le telo tiute mfaiva mga luenga. Ya o tulanga pe o reelta to watunu u yam salu wale o toi pofu ima la e tulanga lo e si sirama e mai mo I ai. Ya I vaenga uma olo o ye tono si o tatu watunu. Mta utia le fono lena salu wa mai mo I ento tele si sila I e tulanga I le lak pisa moa. Ya I la tofo I o lea. Na lato faafoina mele awo si a tatou a mansa moa. Ya mele awo laka pi a taito fitu. Ya le awa faila lato fontanga ma ua fete nai. Ya ua fe ai nai. Ya ma ua fe lafo la fwa iso loai fina ngalo malangona ma manatu. Ya itu langa e pio na iai. Ya le awa pio na ufa ya tufo ima tatou iwa mtaton. Ulei se meto e lilo ilalo no. Ilalo temli nei. Masini tere vavave faaneo po tupu nei ya, ya maua mailesi tu o le lalolangi. Ya olena tupu sa moana le la, ya leo sala lau solo le lalolangi ya toa. Ya iso o sa moa lo alalam papa awa I dei tu ma le tu o le lalolangi. Ya lau o talanoe fo I dei tu, talanoe fo I Amerika la tou ye sa moa la ye, talanoe I Engelani. Ao Alaska o Isalae, la fo tal talanoe fo I la wali ye Isalae. Ya itu langa lo ali mai tonu si tatu tonu ya tatu ini mele pone ya or tatu watu alalo ya mar tatu foi au penga or tatalo wa talo tal si ai la to ya mo pe le to fi le mu ya malo fang yer fai nga malo si ya lo fai ya si tau fa alo alo ya le tatu fai nga malo si tau sta ia ia ai ono sa ia e la fo ia il fai ngā mālo I la lato te ita inga. O leo umatu a te le le manu ia o sa mō wa iai. A umafo na tapisa ia I moa. Ia po le ale se se ngā o le moa mal pipi.
e fia fia tau sami il pipi, susu pipi, ai le fia fia, ai telefa amitalanga li susi umua, e ai si si la fo ila ilunga upenga tufa ilangi le ano, ano tangata na fo ua, au mai fo ila la tofa atustusa. E ama tau tia tu langa wo o yesi o tato watunu, ma na ia ia stinanana o wa aifo ia ia nafi, ia pota latua nafi. Famana tu mai ele ai se a inga o tato ele i soifua mai, ia mota ola mai Samoa. Ele ia ini tu langa fa ape tonu a inga o lafu moa. Wa ufo isa matua a vea umata mai titi fanga moa si o matofo ia inga. Wa ufo fanga moa, fanga pua a vanil fa afunga mele atunu. Ia matua ila lata o mea ola. Matatua e valu a penu popo e moa. Ia e a oale teimi o wafai ia su e ngafo ia po a sa aunga e fai. Ia e le fa ape tau e maise. Fa noi mese la u malo se se ainga pe tau tongi se ala se mo a ya mo la lum ta tu ima pu ema ya le mo a ve fe sua e por al va en ala mena to ni mal lum tu ya le wo one le lu ol won ya le wo pisa mo o tanga ta ta ma mai o tanga ta fai fa ai longa ya wo tau sa sami mo ya le uta va longa ya wa ave ta le la langi wo pisa le a ile no foio le mo tu lo a e se tu langa tau au te le lopo lal me fie fie el pipi e wai na wai si le fie fatu asu i nei ya ia le ingol pipi un ole tau fa alo alo fo ilo tangata a ile si u si u pipi a ilo ta unga nas pipi in sa wai na wai si le fie e a ile ia yala nisi na faya ni tala pe na pisa i tau sa sami pipi e a ole matua ma oi o te loi lola e a po le ale isi isenga e a ole tamo o pipi ya male mwale na e soifua mai.

0: Ringa parot. Ia le fo ua ta oto fo fa misino. Ia le tulanga le tangi fo ia le. Fionga fo ia tai o le seu. Ah, le sa tula i mai. Ia le ua fa sanga le tangi anga i le le ua man malo mai. Ia le fionga fo ia lauti mu ia. Ia o na va va na i vaenga na le ua vai e tolo tula i mai so tatu watunu te minei. Ia ma fa masinonga la fa solo. Ia male mele matua i o ta fiu ta te ata i tangata ia na a na wa sisila ia. Lena moli mau tu langa fo lelfa msinonga o le fionga yato rupi. A sila sila la ia i ata le ame tangata. A le ua fai fai na te le ua toi pupungi solo wa le ma na ati tilo i a. I pu i me pu ata. Ia ua tau fai pupuni fo ringa ma a wa vae mea tau pupuni me fo ringa wa musue. E fai lo meola to fo ringa. Alena fiu fa atari te mia te fai muni mawele iyo. Ai saul fa opunga lewa matua fai maangang. A umafoi na saul isi ali i. Lu i le pale mia yo e fai lata utonga saul mulau tuspa iya malau fai fi au. E alewa saul va engale. Ua fa awa lafi ya uwe le fast. Oka oka. So te fai atu. Ua matua iyo te fa. Pei ua ta ata ta avale vale vui le leva. Pei sori ta fio lele tulanga wo yesi o tatu watunu. Wa pei o mea ta maiti fo iye le tūlanga wai ai. Ta alunga ta maiti pele ngā mapu fo i le faifai a no thank you. No fankusi, fanku. E tūlanga i ngā ngana le wai e neisio tātua tunu. A umatu siya mea ai manua ele mea. Tu sa wa ese le tūlanga wau o iye. Wa matua i le toi po pole tangata wa le toi fefefe. Ia ai sa tauna fefefe ma po pole langa o le ua. Wa loa umali laulangi fo ile mo meo mepu ata na masini tele vave fa anion po sa tauno fefe fo ya al melowe pe uwa matua fa atitino ay ya le la la ae ilo mai fai mai le ne ima le na au mai avatu talo fai ya tato talo pea mo sio tato tunu u ya lo fangia tu langa olo yai ya mo per to afile mu ya mas fo le tu ma lo vai munga. Ya tali telefon tu langa te mi to lo lo winai fo ile fam stonga ya wae o lungo tu la fono ele me fai onna ona fa la fia pe tanu la capeta pe salu la fala a wa mo lia lo wa fia tu la fono ya wa ta un fa tino ave fam stonga o inai mo mele tali marton ya o nei vai nga uma e pe ona yesio tatu tunu. Ya ona i vaenga na leta tiju te to to no wa sil fia fo ilo fa fo angal ne fia fi ya ta to wa lule vaenga fo ile ole a la vale me te fi fi ya ya te fi mai mo ma fi si o e la vale la fi fi nga o e la vale ti nga ai o e fo e te fi fi ai ya ya wa e maule te fi fi ai maule te mato e ita o so ti apolo ya o e oso yo mafo fungo matua leanga la lafon famtelanga te ia lewa ya apatu faisa ukomen ya ae ia lava pia le onsai ya ma ia e lava papale ta hafiofi pia lou ta maa lianga a awa te ya ae talutalu yo na wa etawa tuwa ele fiefia ya na efa itawa ya le awa etawa tuluwa etele manaya ya faalu ya ai mawal vainga fo ile te mana ye te fie fie te fai tau ma si sila ya tamale leila na mana ye to fi de muele se vainga la to tama ya ya le wa to rus fu minute or talo le val talo le tato leina ya isa un numero le tato a pe po nani VOF 20 numero masan iva olu tasi val valu no iva iva olu tasi val valu no iva tato telefoni de o tala tu mo ni te wa tu ai le isa un numero ya e maua ole nei fo iwa yaso ele tato VOF 20. Ya aga imel tato to umumota alofa
1: ya maalo soishwal
0: no alofa elangi mama
1: maalo
0: ya maalo fo ima afuta mai a maile afiafi
1: ya mangu ya fafta keido e kaka ya pisa ya imulimboa
0: ay
1: e ka ome nga ka ka le ngi na ko la fumo
0: na to nu ala a ma ta uti a tele dei
1: ka ko ira so le mo ale ka
0: ia
1: ka so sam ye
0: le na la ele me se metia ia a
1: mo ai ai pa
0: i oi
1: Mo mo ko

0: Ngā tō tonga, tongi I runga o ngā umu, o le umu, e alu uma.
1: Ia,
0: nā ala, te loele I eini rafu mua a inga ia.
1: Ia,
0: e chaule.
1: Ia,
0: nā ala.
1: Ia, te vaksangu mela.
0: Ia, le leikisa.
1: Ia kuwa kulor tfu masu kasi mole pasi fa mole.
0: Ia molu nga lau tfu masu tasi ya.
1: Ia fa mole mole.
0: Ia wale lei fa tai lava le mafu ta mai fa. Ia to fa mo ne ting.
1: Ia
0: soi fu. Desi ta to to talofa.
2: Malo aka ah. Ponia fia.
0: Ia malo soi fu mo nuia salome.
2: Ma suli ma ko inga fa mole mole.
0: Ole Iva.
2: Iva Malsulima.
0: Iva Malsulima Mosatele. Ia walelei. Tai salome.
2: Kai.
0: Ia soifu munete. Lesi tato talofa.
3: Talofa, lupionga.
0: Ia, malo se fua.
3: Malo. Ole, sfultolu ma luas fulu, mova.
0: Sfultolu ma luas fulu, mova,
3: Yo.
0: Ia, oa maila fiafi va.
3: Ia
0: wale lei fa aftai lava uso manu ia fwela fiafi so I fua manu nei taimi
3: ia
0: ma fahase fua lesi tato to talofa talofa ia lewa ilungo le vatetea
1: ia kuwakura lala u fiku ma le oi oha wale fiku
0: le ai le alu fitu
1: Oi, eko akule fiku male sfulu iva.
0: Fitu male sfulu male iva mo kisa.
1: Ia fa mo.
0: Ia wale leiva. Aftai lava alo fatu fai pasi pa manava.
1: Ia tai lava fa pena mo o lua male ai.
0: Ia fa aftai manuia fo le weekend. Ia.
1: Soi
0: fua kisa, soi fua. Lesi tato to talofa.
3: Makuruala.
0: Ia, lele salome.
3: Ia, kasi fwe
0: Tasi male tolu.
3: Valu.
0: O tasi male valu. Ia tasi male valu. Ia wale lei fa aftai ya salome.
3: Mangia na fiafi wangia foro kwe fo ya kulfami.
0: Ia aftai fa pena fo.
3: Ewe makamaiki.
0: Ia lofa tfa sa tele maulua.
3: Ia wale lei mangia fo le wiki.
0: Ia fa pena fo. Ia fa aftai salome.
3: Fua kofa.
0: Ia vaze fua. Lesi toto talofa.
3: Talofa. Malua pa mongoli.
0: Malor soy fua.
3: Ya, malo se fue ole mumela sin agua mucho.
0: Ya, le ley.
3: Ole lima mal luz fuck.
0: O ahí fue le su afa mole.
3: O chini.
0: Chini, ah. Ya, le lima mal ale sin número.
3: Luz fulu.
0: Walu luz fulu fa mole, mole ya va.
3: Ole sufitu.
0: Sufitu, sufitu, chini, ya. Le voy ahí de lima mal sufitu.
3: Ya,
0: ya. Ya, wan leifa, fta y lava va, manu ya le fiafi.
3: Ya,
0: va a penar vos, ya, soy fua. Le citas, ¿todo lo
4: Ah, soy fua.
0: Ya, malor, soy fua. Ah, ¿vine?
4: Ya, o
0: a Ya, manu, ya, fa, fta.
4: Ya, se, va, su numeral, soy, ne, mo, fa, fa, mo.
0: Ya.
4: O no, male. Mal, futas.
0: Walu le oi walu sfur tasi fa mon mole. Ale sa ole ono.
4: Oi.
0: Ba. Ale si numero.
4: Tolu.
0: Ia ole sa ole tolu. Ea tu ele tolu.
4: Tol ma le ono fa mole.
0: Ia wale lei. Ma aftai lava vinea.
4: Suma.
0: Ia soi fua mone ten.
4: Fua.
0: Se a tu le cita toto talofa. Talofa.
5: Ya, malo se fue muy bien.
0: Oi, sole talofa, malo pinco o el poli, ya. Ya, número fitu.
5: Te fa fukai, o mo se ai.
0: Ei, yo le te fa tu tai fa fetai, ya, oi vea so umari, ya.
5: Oi, ya, fa fe, ya. Ha, ha, ha, ha, ha,
0: Ya malo le le soy fua, mano.
5: Ya soy fua, María, no papá.
0: Hey.
5: Ya.
0: Ya. Ya lelek.
5: Ala ngumela. Lua.
0: Ya.
5: Mangu mesufa.
0: Lua malsfur malfa.
5: I motewila.
0: Tewila a.
5: I famol mol.
0: Ya mawale leya.
5: Oi fa fe kaisi.
0: Ya. Lua malsfurfa.
5: Ngumela
0: ngal kobanga. Ya lelek. Ya mawale leya ma taimo no. Ya sai fu mo nete. Tato ye pel tato vio F20 lesi to to talofa.
4: Oh.
0: Ya. Ma me si duo mo walo wa no avine.
4: Ya, avilale. O anu mero.
0: Ya, o anu mero ye to toyol nu me la fa o le numero sfulu lua, sfulu ono, ma le sfulu valu. Ye
4: tu i foi la le sfulu fa, ma le sfulu valu.
0: Le sfulu lua, ma le sfulu ono, ma le sfulu sfulu valu.
4: Yes,
0: Lua Lua Mas full what? Ah.
4: Yeah.
0: Yeah, what a lake. After you have been near Lofat for two months, we are for the weekend.
4: If I've been a four, if after I love
0: her. Yeah, fast for ya, sorry for ya. Yeah, Lono Wing Alta, Lunga Lota, no Maitalova.
5: Kofakarovaku.
0: Oh, it's all a feta we are, if I pet it while a mower, my ah.
5: Oh, say, Walakia.
0: Yeah, Walak. Only. Ya, ai longa te fie fie i numero i eto e.
5: Wa ngu mela nga kota mwone i luat.
0: O le fa ma le sfulu ono.
5: Ai, kamba kau vanga ane.
0: Ya, o e la lewo tau lunga i numero na e lua eto toe.
5: O e se fa frai. Ya, ma kau lio le kau waya, ya, fa pe oina ye. Ah.
0: Iyo e, tau le leia. Iwa, mena wae, te le fa se ama ya te awa le fa pe ufa ya tuwa se lulu. Ha.
5: Wai, le ai.
0: I want to say, I can't tell you what I'm saying. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm
5: late. I'm late.
0: I'm late.
5: I'm late. I'm late.
0: I'm late. I'm late.
5: I'm
0: late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. I'm late.
5: I'm late.
0: E ole lotu al metauria.
5: Kota pe ole nganga male.
0: E anal. Oi va male nganga voi le ol pe pa il amal tama la. Ya. Ya.
5: Ya.
0: Ya. Ya. Ya vale lei. Af tai me si na mo volo soi fu malo loina mano. Ya vale lei ta to fe lo ai foi.
5: Yeah,
0: manuia fast. Yeah, manuia foi de ah, manuia le Facebook ma ah.
5: Fast.
0: Yeah, soy fua. Yeah, ole wa mai afu tato numero le VOF 20 lo no winga ele fisiringia e bowl malo ai le lopo ai. Se longa e ah. Yeah, tato tarsia. Why leo le asa fu na mate na nei a misi fu na nei to tam fai fu vas fu mo le tu nei lo fa nga mer tele le nganga fa sa un alta tu tu nu fa mo ye tele le tu ya tu ne fiafi wow fu fu nga fai ya ya ya le ma fa fa na le tu a ya i ma na fa mo ye nga ya tu e ma le ainga wa fu ya por kala me wa fa ta oto mo fa un ol ne va ya so Ya sao mauli fa mo mo nga uma. O dia tolo fa nga familia nga tina ya salome numero tasi. O te wila numero lua tu manu vaul numero tolu. O manol numero fa. O chini ile numero lima tu manu vaul numero ono. Kisal numero fitu. Salome numero valu. Sa tele numero iva. Luanga lau numero sfulu. Ma luanga lau numero sfulu tasi. O vi neal numero sfulu lua. O va al sumal tolu, te wil al sumal fa, sa tele sumal lima, o manor sfurono, chini il sfurmal fitu, o vi ner sfurmal valu, kisha sfuruiva, ya matawa lunga e va al los fur. Ya o, tato numero na, sa fa perfona funga in mai, ya wal tato loto neile fiafi na ne. Ya, yeah, manuia foi wa sisira e wa sisira fiel numero ate. te tali tonu oe yana es suro le tato falo lope a musi ava no ava pioneta uma mau mano fanga pione fai lo atu ya ele o tu ua se temi ele o ye se temi fa atapula a fanga tai o ye lofo fori tato au nanga ino fanga ya olo ala lailu tato watunu au wal vaenga olfa amanatu mis fai lo loa ya mfa amanatu otu au o ai latoi o ele ya velan fai longa faftai ya oleva wa yatu na e maua hawa noa ya ete suo tuai ma tala awatu e piki la ufailonga ya ileva yaso maleva yaso leo toi fitu minuti ono talo le vala ya toi pafu inaose teimiro otoi na ifa afiefianga ya ina ipespisenga olo otoi na ifo ifiafi ya mbode toi lo faanga mfa amunianga lfa saunga tatu watunu Yama, ma ma fan fan at we for yet oil malulu ya oil for united my mo ya my sisil ya my atai lungo up your falling all day fautuang ale na ale unang al su fungol sa tonga ya awata to te tinga fua a ile tanga tanga tele fi fi ya ya le le sa ile le si vaenga mo le sport kala me mana ya fa longo Man, le ah. Let's see, proclaim a man, lay a foot. Yeah, all the song of foot, ya mau hunt. Yeah, man, lay a foot, ya tum finger, my foot, a tumble, a little to a sour foot. Yep, I've a pill, a silly yai. Then over here to a yay, this vying, I feel this vying, I feel this vying of a penna. Yeah, all the too long of work to Falian. Yeah, tell Tony, man, lay a navying, I hear Falun Longa. Ya malesi tali mana ya Oli taru sanga atu ole ungari ifo idea Sa matua matau tia sa unuanga na oo ya Taru sanga atu ay sa ule Wa eser tulanga wa oo ifa masino si otatu watunu Wa amata foy onna Fanga na ina Ya ma ma losi di musmusunga le anganga ole tuwa ina ifa masino Ya uwa Anga ima ya la tofa ay unga pifo oringa may uwa Wa mana ia fu ile fa long long pe wa tau tonu mai stem. Ya ai lota ida na te tonunga. Ya wa fa mo mo ile la tonga luenga le mus musunga le ngang. Mo ia lo la to to mai mo lo la to fa uina. Ya ai fa lang long wa la to ya ile tua to tas. Ya mo ile tali la ngai le fa ingo fier nga luenga la fa msin. Ya al mena matua tasina vai nga no atata vale vale. Ya ole vato tal sanga loya ai wato fina ngalo si ngali e to e on la por kala me foi ya ai sa utali el famsino ya ele ai no way ya ole na la u vapia ya mana ya se i matua fai se ai ya ma se i fati ngai na langa wa lai loa ma ma fati e foi ya le telo nisi o tamali anga Mas se foi o essa, a ver, mas tá, tá, e o seu tato, tu

Nego to tolu minute ia ona talo le valu, talo faisi polo kalame lea. Lopo o poloka mai lungo le awala. Na lea voi li amuye se wala au mai pe failo mai a mele fatonu ina lato polo kalame. Ya ao le pese nama li laoso. Moli e toi na e utoi alo faanga ili faasau ngaro tatu tunu. Ya ama waisi ava noa, ya ona ufa ato faat, wai lea malo uava tele malo faalo alo. Ilau fa sawa le fiafi ni te uwa tofu fa fose email pro kalame lea ni au le fayas fam talanga fa fta yail pa ia mal malu tatu tro ya mal ta ilo le nganga jem tua i mamule tua i le fa fta tele mal le fa malu tatu tunu au to pa ia masam fa ngao le ale to yo ia is fam talanga le anu nuat le nganga le faftai le aya se si upo si dia tu lo le faftai lo to lango lango e mesio lo to amna ye no le unanga e wata wa i manu le ne fiaf nga le ya so tu vai malu i puenga mo fa malu luatu ya i se tau fai nga vai vai wo i se mo fai tau fai ya se le ina ia fa amle ina lo fa fonga anga ai pita yo upo e fai nga te fale a fai wa sala uta ia tonu tai a fai foi wa sala tai ia tonu uta ia ro talo ranga su fonga sa tonga fa manu ia tele le tua i malo longa le po la va singa fu fonga fa ngai mi so tatu tonu u mala fa fonga ia ia le anga le leio le tua ia lo lo ino foi lo tu so i fua Moli atu lo tu so i fua, na foi va yaso tatu, toi filo iai. Tu mau pele lofa le tua e lunga ia te itato uma. E amare te minei, au te fato fafa soifu atu samu. Manu te reina nefiafi.